ne abosom krantia wo mu dia ya ka wo mu ka wo ayawrate ayawrate ayawrate ayawrate ayawrate.

0: menim nea akyere wo so na menim nea ɛda wo so na menim nea ama wo abɛmabu yi mɛpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛma a woahyɛ mɔ sɛ mema w'asefoɔ david me ne w'asefoɔ bɛnya pam
1: sompa fm
0: na mpo so wɔfom me a onyamɛtwe wo aso na mɛgye wo nga batanko mesɛ mekɔ sɛ ntii

pɛsɛ meka nea wo se ne nɛ no ɔtena ɔno so wɔbɛsere wo ɛtaa ba saa dwen da bi ne hunu sɛ sɛneɛtie bi a wohu nnipa bi bɛhye obi ase anaasɛ wohu nnipa bi wobɛhye obi nsa saa na ɛteɛ wɔyere bɛtu kwae woma bɛtu kwae wokunu bɛtu kwae wohu nnipa bi bɛtu kwae na deɛ wode yɛ wɔ bi no it will turn against that person asɛma meka kyɛ wo ne no no asɛma nyɛ da wode di wo nua no ɛda w'anim ɛda w'anim ɛwɔ mu a na ne wɔbi ahyia ne wɔbi sa asɛ mepa kyɛ wone me woyam de wopram ɛtaa si ei wone me na woyɛ mu asew kakra sɛ ei papa ne di akyiri anaa bɔne ne di akyiri so meka w'anim kakra deɛ was a minna last be kai we have no pram minna last be na chino a hona papa na boni a woye ye no ne answer baba den chiliwa o papa no boni a wo siya fo o wo fo ni msi obi di adwe tira nko he ho ye kukuma adwa no hwe hwe gwe jaso na nitini wo tetro twene wure mu o ba wiwi e na no se I abo eti na de bibie ni fie o okodo ha o pe na chese mu akura abem onu an shu shi gu shu tu twe propro mu e mu propro pa hwa ba wiwi nti obo fo ni so be di adwa ni tira ko hwe ye ni ye kama kama da bia semti osikadi bi bɔ kɔntrata bi paa so ɔnsi dama no plawood ahu ɛna ɔde siliiɛ ɛnnua a nyɛ papa na ɔde bɔɔ da no so kyɛnse ɛnyɛ papa na ɔkɔtɔɔyɛ anwea papa nyɛ anwea no kle wom da no paepae saa kɔntrata no bɛhwɛɛ ana ɔsɛ o na mepɛ sɛ wosi da na mede kyɛ wo nti fa ka meyie ne yia yasɛm abusua sɛ wogya wo kora baaduane a ayɛ ahwɛ ne yɛ ne yie na ahwɛ yi a na wo a woba na ɛkɔfa die dabidabi asɛm nti sompa

sem wo ho atiefo a futu sem no e wo ho anyemam num bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jadum na so ye waria ni etufo ma kom ni ukun ma kom ni na ma kom ni nya ho klara na mu ni e be gisi pa na wo ho sana nyemam num bi so ho a oba ma didi wo ba oba ni jadum kura ana hon konta ani ebe yi ani ema num bi a ema aware te be ma ni susi wiei nya sa de ma me ba ye ni ye sa de o ma me ba be ye ni ye me kra je ho kra na me me kokra ho kra de ma te agu ba bi kra 3.1 number 1 me ka kra twi na kra twi na ewumu mi nu kra twi hunu kra twi hunu omo kra twi hunu sa oba twi kra eye jeni upa no a ya na ne nkumu afọ ne ne nsirim nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kra wi ya wa ye yi ba chenzin ya nkrofo nyina didimu emma no kwa kra nemom eto da bi na se oba na otwe kura twen hunu a ya na ne nkumu afọ ne ne nsirim dwa oh adai ni pass mercy kra de ni nua pa adai na kra so wudu ho wosa kura twen hunu emma be ma aye asetena ti be mani susi wiei wo kiremu ba bia sa chichina on pano no hey a ha bi ne okay number 2 me ba wajuma me ba wajuma me se me ba wajuma me ba mo panyi no ho hey grad I don't know if I can't use your credit to talk about who. I don't know if I can't use your credit. Ana ade je so wo kumede eh sa oba ko ba ma dwumam ekodwodwo no gu nani mu ase a e gansi number 3 attack we dia oma wa dwumam na dem wo se meman pie so atop promo to safoa wo se me me se oh he ye se ye dynamite na de ba de na wo yesa no a wase me se me mpi wo tire nye ye kura no wachi nsabo wo she tesi o mrim ha adwo mempe de wo ye no mempe de wo ba ma me buafu wo wase kume fasa fana ma me se me fasa fana ma o wa go eh wo su yu mo ba fon afre de se nka je fo bia ba wa bo mo ba fon na to atwene wo fa ye ni na dum ana enso yi ye wa je fo wa hene wo ti new site ha wase me se memem pie attack bo unnecessary attack hake be masa na de wokoye bia ono na je se jama pie wu pie no kra ukuchi si gese sa attack bo no ma be ma humete papa papa pa. Number 4 duabo unnecessary duabo ha duabo no unyabo se hejirei won senom unkuma afo be mani nua me manom nyina obi agezi so ba wase wa wade betine ni so se wei na won support wa wade ni mu bi wa de yiduabo because dua no se ebo wote se de obi di tu a kire wo so na pa ha ya sem enti duabo oba se oma wani gi duabo ho a ai dum be meja awade ne tinani su se wen
sɛ ɛyɛ ne kwan soɔ anaa ɛnyɛ ne kwan soɔ number 5 asi wusi karama ne mafa memfa mma wo tɔda bia ne obi deɛ wo ɔmono asa mmoa tɔda bi kora adwuma mu sika ɛsɛ adeɛ akye wɔde korɔ aberante bi ka kyerɛ mmɔ sɛ obi bɛyɛ advert na ɔde sika no ma me na mede akɔto fie mayerɛ sɛ wate sɛ mede sika ma ma obi sika nti wɔ se mafa sika mɛ se memfa mma wo wokume koraa memfa mma wo

0: Africa. Sumpa is trending and trending and trending. Trending pa. Edino ko pa. Ya boy. Sumpa. Feel the heat. Sumpa.
1: Abibi sekewura bank ba eje krom ta no dumase on be kasa chire kwia foro ko be faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfom nyina asoso ye kentai na na omuti okasa chine bi na sabre bank manager oba e no megidi se no fi invest abaho foro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he nam se wono okasa maame o se ah na ne na furu nsun abusa sa na tetuno atona nanu tirimu omuni msaji mapanyi ni biya ese nefru suna msema ame wanyani di afeno ufri investi yaba wadidia nefru dubaye kese awusia for ene so ya wasem emma mon ene ubi frame ina waka semsem rante hene sumpa FM net TV no se yanyumu na mucha kama kase ahete pa mwede muu studio ho monte diye koso yeni ya wabonte eni ya sovi sumpa na hete very well a hiti pa
0: sumpa.